0: binti, wala ba? Ha.
1: Hindi wala ni Wendy nga niya na.
0: Siya, nga tayo. Nga tayo, yung lawa na raman hindi. Tari ngong kumana, lawa rat. Lawa rin.
1: Ayaw nga rin, sister Wendy.
0: Ah, nga mga na puti pala nga ni nga rin. Mara-mara. Nga ni ko na rin, jara?
1: Tula mara-mara.
0: Oh, yun ang mga tula mara-mara. Nga yung mga tula mara ipadi. Jalan kalian minum, kerang kan agak risut. Antar balik kerang kau area.